bani da bani ma bani ga ma ba da ne ga da ga ma bani sa ni ba ma ga da ba bani da ga ni ga da ba bani da ga da ni da ga ma ba ga ma sa ni ba ma ga ma ba da ga ni ga da